0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. Nuyo na miyak sa baka ko. Kaisarama mo ako. Kaisama met mo ako. Kaisula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya roma kay debere chigo. Anang kalo main game. Naman na magyam ba empon. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nuron school. Ngay kita. Dano, dano, dano, chigo.